Kawag akong nag maging akin ako. Kawag akong nag maging akin ako.